0: Yes, Darkness and Nason, alas 8:53 na mga kabes. Mayroon lang kita ako, wow. Dali kayong oras, dali ako, Ben.
1: Aray ko.
0: Diyos ko. Nakabonga lang ka, Boss Doc, no? Kailangan kayong mga nagmensahe pa diri sa ato ang FB page. Wala nang salamat kayo sa mga listeners, no? Labi na sa ato ang mga listeners all over the city. And syempre naman, all over the province of Bohol. And syempre naman, outside the Colombo. Charia. Colombo. And anyway, of course, ito adayong kanak. Aray! Diyos ko. Ito rin istoryahan, syempre naman, ang mga tagabungahan ng Tikera Kuno. No? Minok karawan di ka ni Doris Kaluyong. Hello naman ni Josephine Humigop di ay maadyong buntag sa ni Muda Josephine. Especially sa mga Humigop family. And of course, Nita Valderosa. Ayan, good morning. All the way from Canada, I guess. Oo. Nakasubaybay yun na siya sa ato ang mga programa sa The New Kiss 102.3 FM. Salamat kayo, mamit. Thank you very much. And of course, naman, happy listening, of course, once again. Sa nagdala dyan, gracia, no? Sa karong nasa isa kabuntagon. Yes. Maragdiligan ako ma-feel, syempre. Nga maraog. Palitan na good cause ako ang mother goat. Kaya wala naman si mother, no? But anyway, I have a brother. Yes! Especially, of course, to my brother. Omar Sultan, salamat kayo, ha? Sa pa-Joby! Yes. What's happy si Ate G? Sa Joby. Wa na ko gutman no, kay nag-ub-ub na gyud ko dr. Ga-ub-ub na gyud ko salamian nga Joby. It's my favorite spaghetti pababa. Good morning, yoy! Oh, nag-miss call na ba din yung ginagwapahan niya sa mga Santa Cruz, Mrs. Bulawin. At diba? Kasi ang guwapang banana, Randy, ang mga liwat, ginagwapahan si Morgan. And of course, naman si SK Sherman, RJ, Lame. Oh, wow. Ito ang Bunalan, be. Alright! Yes, hello, the Ayan. Good morning sa mga Bulawin family. No, it's my Santa Caroz. Good morning, John. Salamat na kayo. Napaka-joyful ko ngayon kasi naka-jollibee ako ngayon day 2. Laban lang. Pero nakoy ka ng sunod nga ka ng chat ni mo, ha? Ay ko, balibari, Joy. Ikaw, di mo chika mo balipan. Chari! Wala ka bakal-bakal na gano'n, no? Ang kagilo. Lame. Aray. But anyway, of course, thank you so much, ha? Ayan, sa mga Bulawan family, this is my Santa Cruz. Extend my regards, of course, akong inaanak. Ako siya siyang angko nun, bisag ako'y hatag-hatag. But anyway, buhay pa mo pa si Ate Jean sa mga makahatag pa niya, no? Para o ka ng pila naman ako. Well, ito, marag na mag-house and lahat. Siguro na kung ihatag o na-join sa kung anak ko niya, no? But anyway, Margo, stay beautiful. It's always like your mommy. And si RJ, lame. Baka tingo gina ang kanding day. Sa kanang mag-maabot, ito na ko na yung mga anak without joy. Ay, okay. Kanang barag ka ng akong high blood kay kanang kuwan. Motokar malifong ko. Lipungan sa kubay! Bakal-bakal na siya sa kagilok. Agad! Pwede buhagay na saan. But anyway, thank you so much. Ayan. Ay, salamat na kasi yung pamamin. And of course, naman hello to yes, ako mga Tara Coffee friends. Of course, si Ms. Donna of IMAX. Ayan. And syempre naman to Eman and to Mike and to Dummer, to to Ken Toy and to Kuya Philip. Regards to the Maynard Kuya Beth. Oy, alas 8:58 naman ni Aymar. Habit na sila mo babay, ano, no? But anyway, sila pa rin mo babay. Laban-laban na yung ragyo na nandapitan. May buntal ko na sa tiyan ng mga latest tabs sa Sandugo Press. O, labi na ni Joyce, ni MJ, ni Lut, and Ate Shawnee. Labi na sa mong gorgeous nga CEO nga si Miss Genevieve Hamisola. Of course, extend my regards to Ma'am Genevieve, ha? Oo. Ang the multi-beauty. Oo. Talented multi-beauty nga si Ma'am Genevieve. Diba? Yeah, the business tycoon, at the same time, ballroom mister, ballroom goer. At regards ko, Melissa Lakang Miasco. At vang, alabalaban ko, ayun, no? Salamat kay Melissa Lakang Miasco. Alabalaban na dito ng pizza. Yes, of course, naman, Joy. Ano ba maganda siya? Ato maganda siya ang gitawag o Estoryahan. Kana, ang ato na yung butangan. Agaray. Yes, safe ang pagbiyahe, Joy and Dorian Dane. Laban-laban lang. But anyway, of course, yeah, salad ay to my Manila 300 family. To JP Maslog, no? Yes. Nandiyan yeah, sa Otong Office ni beautiful congresswoman Van Van Omentado. And all the men, of course. Good morning, the eye, of course, to Kim Villamor. Yes, Kim Villamor Atelier. And also naman to Gia Elizar of the Nightingale. So, top caliber ng makeup artist. And all the naman, hello to Jeffrey Cordovan. At yung Donya nga si Jeffrey Cordovan, mga Cordovan family. No, hello to Gia Sitsit Cordovan. And all the naman, I'm listening also to Melvin Kanoy. Yes, mga Kanoy family, good morning. And happy listening also, that as well. Ray Ruiz Palma, ayan, that's my tertiary 117. And all the men happy listening. She's Chodi to Willie Sally in heaven. Feels right if you're feeling low, shy. And it's really very saddened also. So, ako ang nabalitaan karon sa mong batch 95. Condolences, of course, to the bereaved family of the Ora family. Ayan. Errol Ora just passed away, yes, according to ano, sa ato ang group chat. Yes, the Ora family, sa mong batch mates sa DWCT, Holy Name University High School. Yes, condolences. It's really sad na makarinig ng ganyan. Pero nilang ganyan. But anyway, of course, happy listening day sa mga ikago. Kinakos ka, this is my talo. To, noong si Stephanie Marapaw. Usta sa mga kanakinabagaan. Ay, ginaga bukal-bukal sa kagilot. Agaray! Punta ka na sa punta ka na po yung message na rin, no? Basta kalimu, bunda ka ng mga plato, di ha, no? Pamahaw na mo, katong wapa na kapamahaw. Ako na mahal ako na rin yung Joby from Omar Sultan. Salamat! Anyway, yes. Sabi naman mo, babi ko na, ano, sabi naman yung ayaw. Ay, mababay na ganda. Bye-bye. Hani pa ibang ko, pay, pig, pay, kinampay, tapay. Huwag ang paborito ni Ati Jinga. Morag mao na ganda ron, no? Laban.

0: Hi, this is Governor Aris Omintado. Kamu naminaw sa numero unong FM station sa Bohol. Kiss FM, ang friend mo forever.
1: Mayor Jane Yap po, welcome to the City of Peace and Friendship, Tagbilaran. Naminaw ka sa paboritong estasyon, Kiss 102 FM, Tagbilaran City, ang friend mo forever.

Mangayo kami kini mo ginungay mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos.

0: Ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body. Pain.
6: Naana mga bisita?
5: Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Strong sa una,
11: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: Retro Sunday on KISS 102.3 FM.
1: Sexy Sandy on KISS FM.

0: good news! Sa MRUL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iku maduulo tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pagkaabot og tulo ka adlaw, wala na gyud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Ang Reynolds Max ay maliit lang, pero higit sa 3 beses na malakas ito kesa traditional fire extinguisher. Garantisadong hindi na ito kailangan ng yearly check, maintenance o refill. Pasado din ito sa standard ng Philippine Fire Code. Reynolds Max, stronger than fire.
1: Reynolds Max is now in Bohol. For orders and inquiries, contact 0910-695-7777. Available in Kogun Commercial, Bus Pharmacy, fronting Ramiro Hospital.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bag!

0: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
1: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bag

0: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itumol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-citiscan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itumol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Red Horse Beer. Lamian. Swabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Common causes of water leaks. Corrosion. Accidental striking of the water line during construction. Leaky toilet. Leaky water faucet. If your tap is dripping 1 drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bag!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tell me.

102.3 KISS FM Retro Sunday.

0: ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lingawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
6: Ko si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: KISS Campus Jam.
1: KISS Campus Jam.

0: you. Mm. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19 wins.

0: Rio Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Rio Revita Salon DYRD branch, located at ground floor DYRD building. Also available at Rio Revita CPG branch, located at corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pagkaabot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Ubo, lema, igawas! Myra-Gov, Myra-Gov, Myra-Gov!
5: Ubong na'y plema, hasul ka ayo, maung ako nag-Myra-Gov na.
6: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong ga-Myra-Gov. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na plema. Nabati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pag-Myra-Gov na put mo.
5: Ukal ang pagtok na plema, afford pa.
7: Unilab quality yan.
8: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na bunturan Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kumusta na kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po ng akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
15: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: the best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba tula kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito's Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part? Our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Unli Rice for just 150 pesos and Pork Barbecue Lomo with Unli Rice for only 120 pesos. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan. Calvito's Sugbahan.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
17: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
18: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: This song is for you right here on Jamming in the Light on the new KISS FM 102.3 Bohol and 96.7 by Radio Dubaguete.
1: 102.3 KISS FM.
2: Cloney Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang XL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita?
5: Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Naa-election. Humba, adobo ka dere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: It's me! Your auntie!
12: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
13: Gadungan-dungan na kuan-kuan, diskartihan! Mas paspas banat sa bughat o sa gadungan-dungan na sakit. Bughat na nailabad sa ulo o pamaol na nahilana.
14: Idol!
13: Ang idol nako, Rexidol Forte! Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Anagang Unilab yan.
13: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabbing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly.

Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 5:35 in the morning, mga ka-Kiss, on a Monday. Yes, at na mga nag-TikTok na doon, mag-exercise na mo. Karoon pa ng mata, karoon pa ng bangon, diha. Good morning, Peter Navia. Good morning, diha. And may papaminaw sa ato mga ubang ka-Kiss na doon, nga nag-tune in karoon mga orasa. Ato mga drivers, sayo ka ng mata, kaya ito nila mga estudyante. Mga teachers na doon, diha. Good morning, yun tanan. Mga frontliners nga nag-duty karoon mga orasa, security guard on duty. Ato mga ka-Kiss na doon, diha, sa may Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Good morning, yung tanan. And sa tanan mga taga Ace Medical Center, Ramiro Community Hospital. Good morning, diha po sa may Community Hospital, Co-op Hospital, and sa, yes, sa tanan mga taga Bohol Doctors Hospital. May papaminaw niyong tanan, diha. It's a beautiful day. It's 5:36 in the morning, mga ka-Kiss. Later on, ang atong Kiss FM weather update. Og health tips gikan ni Doc Lens sa EXL Makabuhay atong Health Hour. Is a Kiss Pandesal on Kiss FM.

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
10: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
11: Pagunta na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pagunta na, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa Makabuhay.

0: Octopack, Swactuna! 45 pesos ka? SRP!
1: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina! Duwa sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yung pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ilong Ranger?
11: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
10: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
11: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
10: Sipon agad?
11: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Red Horse Beer. Lamian, suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.

0: Radio Kiss FM 102.3, ikembot mo, ikembot na mga ka-Kiss, ha? Ikembot na on the Monday. Yes, ay luya-luya dihan. Maon lagi na, pag Monday lagi magluya, pag Friday, update na kayo. Yes, at mga estudyante, sa update ka Monday, kay bagog hatag og allowance, maon na. Pag Friday, kay magluya na sa sila, no, kay wanay allowance, na hurot na. Yes, good morning to Salamanca, Anita, watching from Lindaville Phase 1, naka-Facebook Live, garon, and to Doors Kaloyong, may papabinaw sa ato mga kakis, kinaminaw karong mga orasa, ato mga drivers diyan, nga nang biyahe na karon. Good morning, yun tanan. Medyo nawala-wala ang dagom karon. Yes, and nisulod na ang Haring Adlaw. Yes, good morning sa tanan mga karon pa ng mata diha, karon pa nag kembot, and karon pa nag-exercise. Dugay ng mata, di sa ganing kagabiin ang laag, ay gitiwas ilang laag, no, kay weekend pa. Yes, tara mga kakis na ito diha, nga naminaw karon. And atong paminawon karon mga kakis, ang health tips para sa natay mga health tips karong adlaw, Lunes, Julio 6 mga kakis. And natay health tips gikan ni Doc Glenn, atong paminawon karon mga kakis, ha? Kay usasan ni sa makatabang na to ang mga health tips ni Doc Glenn, kung unsay mga ipanghatag niyang advices, kung naamo ani mga sakita or unsay mga dapat natong buhaton mga kakis. Atong paminawon karon ang EXL Makabuhay, itong Health Hour gikan ni Doc Glenn mga kakis.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, good day Pilipinas at makabuhay day sa ating lahat, at sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan at kalusugan, lalong-lalo na sa ating mga kamakabuhay po dyan mula sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at sa buong mundo. Isa naman po masaya at makabuluhang araw para po sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang lagi niyo pong kapartner sa kalusugan mula po sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation, and welcome again sa another episode po ng the EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. And of course, hindi ko na ito papatagalin, na diretso tayo sa ating WhatsApp Doc topic na pinaka-inaabangan po ng karamihan. Ang ating topic for today, we're going to talk about the Down Syndrome, na isa sa mga hindi nauunawa ang karamdaman.
4: WhatsApp Doc!
3: Alam niyo po ba minsan mga kamakabuhay, isang maliit lamang na extra chromosome lang ang pwedeng magbago sa buong buhay ng isang tao? Opo, tama po yung narinig po niyo. Ito yung tinatawag po nating Down Syndrome. Isang genetic condition na madalas na hindi nauunawaan po ng karamihan. Pero behind those challenges, nandyan po ang taong may Down Syndrome na puno po ng resilience, pagmamahal, at of course, inspirasyon. At heto po yung pinaka-exciting part. May mga natural na paraan ngayon para matulungan, suportahan silang magiging mas malakas sila at mas magiging energetic, no? Kaya that's why nandyan po lagi ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Hindi lang po ito basta-basta na suplemento. Ito ay isang powerhouse combination ng mga natural herbs at antioxidant na tumutulong sa pag-detoxify po ng katawan, pagpapalakas po ng immune system, at magsuporta sa brain and nerve health. Ang mga anti-inflammatory at neuroprotective properties po ng EXL Makabuhay ay nakakatulong sa pag-ayos ng nerve communication, focus, and even overall vitality. Bagay na malaking tulong po ito sa mga may condition na Down Syndrome para mapapanatili po ang kanilang balanse ng katawan. Kaya kung gusto mong malaman kung paano magtatagpo ang kalikasan at agham para sa pag-asa at kagalingan, kaya stay tuned, dahil po sa kabuhan ng ating programa, i-discuss po natin kung paano, ano nga ba ito, saan ba ito nanggagaling, itong tinatawag nating Down Syndrome, and of course, how EXL Makabuhay helps this kind of condition. You know what po mga kamakabuhay, diretso po tayo sa ating definition po ng Down Syndrome. Ano nga ba ito, saan po ba ito nakukuha, at paano ito nangyayari? Ang Down Syndrome po mga kamakabuhay, isang uri po ng genetic condition na nagaganap dahil sa pagkakaroon po ng tinatawag po nating extra chromosome 21. Sa normal na tao, merong tayong tinatawag po nating 46 chromosome or 23 pairs. Pero ang isang taong may Down syndrome, nagiging 47 chromosome. Ibig sabihin, sobra po ng isang chromosome. At ito yung nagdudulot ng pagbabago ng physical na anyo, mental na development, at isang bahagi po ng kalusugan. Hindi po ito sakit na nakakahawa po mga kamakabuhay. Ito lamang ay isang bunga po ng kapabayaan po ng magulang. Ito ay isang natural na biological occurrence na nangyayari sa panahon po ng fertilization. Minsan walang malinaw po na dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong klaseng uri ng kondisyon. Ngunit may mga iilang risk factors na nakikita po ang siyensya po para po dyan. According to the World Health Organization or WHO, tinataya po sa bawat 700 na sanggol sa buong mundo na pinapanganak na may Down syndrome. Kaya dito sa Pilipinas, mahigit na 100,000 Pilipino ang may mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Kaya mahalaga na magkaroon po tayo ng tamang kaalaman at malasakit para po sa kanila. Ang Down syndrome ay nagmumula sa tinatawag po nating error sa cell division habang nabubuo pa lamang sa embryo. Sa halip na dalawang kopya lamang po ang chromosome 21, nagkakaroon po ito ng tatlo. At ito yung nagiging dahilan kung bakit tinatawag itong trisomy 21. May tatlong uri po ng Down syndrome po mga kamakabuhay. Una po dyan, as I mentioned earlier, trisomy 21, pinakakaraniwan at 95% na kaso nito, lahat ng cells ng katawan ay may tinatawag po nating extra chromosome 21. Pangalawa, mosaic Down syndrome. Halo-halong cells, ang iba naman ay normal, ang iba naman ay tinatawag nating extra chromosome. Karaniwang mas mild ang symptoms po nito sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Pangatlo, translocation Down syndrome. Ang extra chromosome 21 ay nakakabit or naka-attach mismo sa ibang chromosome. Sa ibang klase po yun ang klase ng uri ng Down syndrome. Mga risk factor po nito, edad ng ina, no? Una po dyan, mas mataas po ang possibilities kapag ang ina ay nasa 35 years old pataas na nagdadalang tao. Pangalawa, genetic inheritance. Kapag may kamag-anak na may Down syndrome, bahagyang, tumataas po talaga ang chances na magkakaroon din ito. Pangatlo, environmental stressors. Hindi direct cause, pero mataas pa rin ang chances, no? And even some of poor nutrition, radiation, and toxins. Habang sila ay nagbubuntis, pwedeng mag-trigger po ang cell division errors. Pangapat, sperm or egg abnormality. Maring may error sa genetic material ng isang magulang. Ang Down syndrome po mga kamakabuhay ay may karaniwang physical and development sign. Pero bago po natin sasagutin ang lahat ng yan, mag-break lang muna po tayo ng sandali para sa konting paalala ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Kaya huwag kayong bibitaw, ha?
4: WhatsApp Doc!
5: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yun kini sa akong nga batukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
7: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala gyud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
8: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: What's up?
3: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa ating programa at handang-handa na po tayo magpatuloy kaya huwag na po natin itong papatagalin na ang Down syndrome po mga kamakabuhay ay may karaniwang physical and development sign.
4: What's up?
3: Pero tandaan po natin, ha, may iba-iba pong degree ang sintomas ang bawat tao. Kaya importanteng tandaan po natin ang mga sintomas at sinyales na kung meron silang ganitong klaseng uri ng kondisyon. Una dyan, physical features, flat facial profile or medyo patag po na ilong, no? Sila po yung may tinatawag po natin Down syndrome. Upward slanting eyes, no? Or short necks and small ears, small hands or small feet, no? Mapapansin niyo po mga may taong may ganyan, no? Single dipis sa palad. Minsan nagkakaroon ng hypotonia or mahinang muscle tone. No? And even some of them are mababang height at mababa ang paglaki. Pangalawa, cognitive and behavioral signs. Delay minsan ang speech, no? And even some of delay learnings and problem solving. Slow motor development. Halimbawa na lamang, late silang ma-develop na makapaglakad o makapagsalita, no? Madalas, mas cheerful po sila, mapagmahal at affectionate personality. May tendency din sa short attention span at difficulty of focusing. Mas mataas din ang risk ng anxiety and some of behavioral issues. Sa kabila po nito po mga kamakabuhay, maraming mga batang may Down syndrome ang nagiging matagumpay sa kanilang larangan mula sa arts, sports, hanggang sa public speaking. Now when it comes to the traditional treatment at medical management, although walang permanente cure ang Down syndrome po mga kamakabuhay dahil ito ay genetic. Ngunit maraming paraan para mapapabuti po ang quality of life ng mga ganitong klaseng uri na kondisyon, which is karaniwang medical na approach para po dito like speech therapy para mapapabuti ang pakikipag-ugnayan at komunikasyon po dito. Pangalawa, physical therapy para mas mapapalakas po ang muscles at balance, no? Occupational therapy para maturuan po ng self-care skills tulad po ng pagkain, pagsusuot po ng damit at iba pa. Behavioral therapy para sa emotional management at social interaction. Regular health monitoring lalong-lalo na sa puso, thyroid imbalances, and of course, with a greater health of immune system. Ang mga therapy na ito ay epektibo kung sinamahan po natin ang holistic wellness, kabilang na ang tamang nutrition, lifestyle, at mga natural supplementation. And also includes with the integrative and naturopathic wellness. And the integrative approaches ay pinagsama po ng modern medicine at natural or holistic healing methods. Sa ganitong paraan, hindi lang katawan ang tinututukan po mga kamakabuhay, kundi pati na rin ang ating utak, emosyon, at kaluluwa po ng pasyente. At huwag rin kalimutan ang holistic family and community care. Hindi lang pasyente ang dapat na bigyan pansin, pati na rin po ang pamilya. Ang pagkakaroon po ng anak na may Down syndrome ay nangangailangan po ng acceptance, patient, and even education. Ang pamilya ay dapat maging supportive system, hindi pressure system ha. Ang mga magulang ay dapat turuan kung paano i-handle ang stress, paano i-stimulate ang learning ng bata, at paano bibigyan po ng independence habang lumalaki po ang bata. Ang community support ay napakahalaga rin po mga kamakabuhay. Dapat may awareness program po tayo dito. Inclusive schools, no? At livelihood opportunities para sa mga may adults ng Down syndrome. Now, when it comes to the practical wellness tips para sa mga may taong Down syndrome, magkaroon po dapat siya ng balanced na pagtulog, 8 to 10 hours per night para makabawi po ang brain cells, uminom po ng sapat na tubig at fresh juice araw-araw. Umiwas po sa mga sobrang alat, mantika at sweet foods. Magkaroon po ng daily mental exercise, puzzle, music, and reading time. Regular check-up tuwing 6 months para ma-monitor po ang heart at thyroid function. Gamitin po ang EXL Makabuhay Capsule for daily detoxification and immune strengthening. And of course, with the EXL Makabuhay Black Coffee para sa energy and mental alertness. Ang tunay na kalusugan ay hindi lang kawalan ng sakit. Ito ay pagkakaroon po ng buhay na masigla, masaya, at may pag-asa. Always remember na maging malusog sa pang-araw-araw. God bless you all and stay healthy, happy, and strong. Makabuhay day sa ating lahat.
10: Salubungin ang sigla.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Pandesal.
0: The new Kiss FM 102.3, 6:16 in the morning, mga ka-Kiss. It's a beautiful Monday. Katong karoon pa ng mata diha. Kumusta man iyong Monday? Kumusta man ato mga ka-Kiss na doon diha? Ito mga drivers. Ano biyahe karong mga orasa. Good morning diha sa may Cogon Terminal, Cogon Public Market. Ato mga ka-Kiss diha sa Manga Fishport, Manga Public Market said good morning. And diha sa may Dao Integrated Bus Terminal, Dao Central Market. Diri sa may Tutulan Isdaan. Sa tanang mga ka-Kiss na ito diha nga naga-tune in karon, o sa tanang mga namaligya karon diha, o malunggay pandesal with cheese.
12: Malunggay pandesal.
0: Para ninyo ni. Good morning sa tanang mga nangaon karon diha, pandesal, malunggay pandesal nga with cheese. Tag 5 lang. Good morning and may pagpamahaw sa tanan diha. Parisa na tog mga herbal coffee. Yes, lamig kayo. Og nindot kayo sa pamati sa lawas, no? Pagkumpleto ang atong gikinahanglan kada buntag. Dapat kaon ta kanunay, saktong kaon. Kaon ta mga healthy food like kani mga pagkaon karon lamig ay higop og sabaw ron sa kamunggay. Alam niyo sa ikaon o kamunggay, malunggay pandesal. Yes, mga ka-Kiss. Good morning to Lord Saranilo from Lobok, Bohol and to Bro Midwin Inting. Nagkakaon niya karon o malunggay pandesal. Bro, kumusta diha bro? And sa imong family diha, sa mga Inting family diha, sa Barangay Kandai, Tampas. And sa tara mga taga SPC, good morning. To J.J. Ross at Toledo, may papaminaw dahil sa Bagumbayan, Lopon, Davao Oriental. Yes, sa tanang mga ka-Kiss nando riyan sa Bagumbayan, Lupon, Davao Oriental. Good morning. And to Ma'am Nita Valderosa from Ottawa, Canada. And to Jonathan Abadingo diha sa may City Square sa tanang mga parking boys nandun karoon diha. mga parking boys nato diyan nga maabti kayo manayaw kuno sila malunggay pandesal. Yes, good morning sa taran diha and may pagpaminaw di ay sa ato mga kakis diha sa Baclayon di ay to Mamayla Robles sa mga Robles family. Thank you so much for tuning in to Kiss FM. To Anna May diha sa may Dao, good morning yung tanan diha may pagpaminaw. To Jonathan Telmo diha sa may yes, sa taran mga taga Imap Lying in Clinic may pagpaminaw, nagkakauna pagkag malunggay pandesal diha Jonathan. Gumusta diha and sa tara mga taga Imap Lying in Clinic Dunatay free dental cleaning kato mga kakis na to diha nga wapag kapalimpyo diha. Dunatay free dental cleaning diha sa may Imap Lying in Clinic Alceta Main every Sunday and Tuesday na ni siya mga kakis ha. So every Sunday and Tuesday 9 a.m. to 4 p.m. diha sa may Imap Lying in Clinic sa Alceta Main branch nila ang free dental cleaning mga kakis. So bisitahan ninyo dito ang maong Imap Lying in Clinic diha sa may Calceta Main Tagbilaran City or kontaka sa 422-0856 and ilang cellphone number 0910-905-1077. Mauna ilang number mga kakis para sa atong free dental cleaning every Tuesday and Sunday diha sa Imap Lying in Clinic Main Branch. 6:20 in the morning mga kakis. Kiss Pandesal. Malunggay pandesal para sa mga kakis na durian nga on garon og malunggay pandesal with cheese. Good morning.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: The new Kiss FM 102.3 is Born to Walk by Lord Saranilo from Lobok, Bohol, our Kiss Loud and Local Featured Artist of the Hour.
1: Kiss FM has just brought you our Loud and Local Feature of the Hour.
2: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
3: Time check brought to you by

0: News overseas, a Ukrainian missile has hit Russia's main oil terminal. Ukrainian President Volodymyr Zelensky confirmed said attack. Ukrainian president even described it as the main infrastructure that provided huge profits for the Russian war effort. In addition to this, Ukraine also hit a Russian naval base. Latest lakad sa panahon gikan ni Leonard Samar sa PAGASA.
1: Maayong buntag, ano yung kining pinakauli kalumpuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor or gibantayan kining moong bagyo or super typhoon nga adunay international name nga si Bobby nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Karong adlaw makasinati kitag maayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanago ug ngadto na sa usahay adunay merguma na kalangitan ug gibanan sa panagsang nga mga daklit nga pag-ulan, mga pagpropagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ng silangan ug pengo na ito sa habatang silangan nga may mobsrabi usab ditong dapita sa may northern Luzon. Samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay ug nga ito na sa kasarangan nga nagagikan sa amin ng silangan ug pengo na ito sa amin ng kasagpan nga may mobsrabi sa silangang bahin sa central Luzon ug lakip na usab sa southern Luzon ug ingon usab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang karagatan usab ni mga lugraha malinaw ug nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay yung ato na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan o pengon nga ato sa kasagpan nga may mapsarabi dito na pita sa Mindanao o laing hangin nga mahina yung ato na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan nga may mapsarabi sa pangbayan sa nasod o samtang karagatan nini mga lugraha malinaw o nga ato na sa kasarangan ang mga pagbalot. Din sa itong dapit ang sukod sa temperatura makasukod sa may disayas pataas nga ato na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:20 city sa Kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 6 sa kaponon. Din nila lang Otop, kini nagigikan sa Dios ni PAGASA, Albert Kirke, Bona Restitio, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: It is now 6 after 7 and so goes the Breakfast News brought to you by Holy Name University.
2: Come with me.
3: Join us on July 17 and 18 for the first Grand Alumni Homecoming.
4: And of course, the reunion of the DWC HNU Alumni Nurses. See

0: Ay kalimot, mga produkto sa EXL makabuha inyo karong mapalit yung mga suking butika o dirisa sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.
1: Usa ka makabuhay day.
2: Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa puka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. You will your energy sa sakto mababaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: sakit. Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Oras, hatog ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
5: Leo Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Leo Revita Salon DYRD branch located at ground floor DYRD building. Also available at Leo Revita CPG branch located at corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.

0: Ito'y Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: Oras ni Waerde Worldwide, alas 7:10 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itangyay sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala may nga buntag. Kinino sa mga hanay sa labing labas ng bagang balita sa ato ang DYRD Breakfast News. Sa dakoron nga Lunes, Hulyo 6, 2026, sa Tuganis May Tinguha sa Island City Mall. Hinikay, giandam sa mga gisaligan tighipos. Sa mga balita, gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
6: O kinisigli Orkulyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa itong mga balita, karon sa mga uluhan. Nagapaabot ng mga bulanon sa pagsugod karong adlawa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kontrobersyal nga si Mary Grace Piatos gipaabot sab nga moatubang sa husay.
6: Ilusad karong adlaw ang impeachment watch sa DYRD. Din mohatag sa ilang legal nga analysis si retired General Edgardo Inking ug ang tulo ka mga abogado nga sila si retired judge ug Eugenio Calis of Law, din nga si Marivic Trabajo Daray, attorney June Amora ug attorney Julius Gregory Delgado.
0: Garbo sa Pilipinas ang kadaugan ni Alex Ayala dito sa London, Wimbledon, samtang gibutyag usab ang sekreto nga nung paspas sa pagsaka ni Pinay tennis champ nga si Alex Ayala, kinsa mo tupong usab ni Manny Pacquiao sa kasikatan sa natad sa sports.
6: Nagsugod na yun ang sandugo samtang bibo na ang bandawan diha sa Old City Airport sa mga kananan o nightly live entertainment.
0: Samtang Samdugo 2026, gisugdan sa Talibon, unang higayon kini nga gida ang grand launching gawas sa Dakbayan sa Tagbilaran.
6: Ang Diamond Floating Restaurant sa Mansasa Seaside, gideklara na sa DENR na wagyod makakuha og ECC. Mga dili mapadayon ang pagtrabaho sa mga floating resto.
0: Usa ka buwan nga gidili ang pagpasod sa mga pork products gikan sa Negros Oriental ug Occidental, diin ato amigo ang African Swine Fever.
6: Dili matiaw-tiawan ang paghimo og sex sa mga batan-on. Sanglit pwede silang makihaw pagpaglugos diha sa korte.
0: Sa atong police report, gidudahang tigpayuhot sa ginadiling droga ang nabaybas sa barangay Bagakay, lungsod sa Talibon.
6: Sa balitang regional, mga supporters ni Senador Risa Hondeveros nagtapok ni atong Sabado dito sa Dakbayan sa Sugbo.
0: Samtang sa kauluhan, may forma si Vice President Sara o 16 kamiyembro nga pribadong legal team alang siyang impeachment trials sa Senado.
6: Gilauman ni Senate President Sherwin Gatzalian nga mutambong ang tanang senador. Lakip ang mga miyembro sa minorya sa pagsugo sa impeachment trial karong adlaw, batok ni VP Sara.
0: Ukraine missile ni igo kini sa usa ka oil terminal dito sa Russia.
6: Sa paugnat sa kusog, nakasood na sa round of 16 sa Wimbledon si Pinay tennis star Alex Ayala. Sa panitang artista, itinaw sa aktor nga si Eric Fructuoso ang tinuod ng estado sa relasyon nila ni Kim Rodriguez.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, kompleto detalye sa mga pagbalik. Balita.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong rapit nga paabot ng mga bulanon sa pagsugod karong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara, samtang kontrobersyal nga si Mary Grace Piatos gipaabot sab nga mo atubang sa husay. Atong paminawon sa lagad right to test kompleto detalye.
1: Naghinam-hinam nga nagpaabot ang mga bulanon sa pagsugod karong adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Nakatagdang magsugod ang husay sa Senado isip impeachment court alas 2 karong hapon. Kapin sa usa ka bulan humanapasaka sa Kamara ang upat ka mga articles of impeachment batok sa Vice Presidente. Ang proseso nagpunting sa mga issue sa accountability o pag-abuso sa home. Diin ang mga bulanon ang naghinam-hinam nga nagpaabot sa ebidensya nga ipresentar sa prosecution panel o sa depensa, ingon man sa hukom nga ipagawa sa mga senador isip mga huwes.
2: Normally man, ginagamit natin Filipino, English, and Taglish. Vaccinate na tayo sa Taglish. Importante dahil ito ay opening at magkakaroon rin ng mga preliminaries. Yung actual trial will be on Tuesday. Yun naman din ay napag-usapan rin. So sa Tuesday, mag-uumpisa magpatawag ng mga testigo, maririnig yung mga testigo. Doon rin natin makikita yung mga ebidensya ang ipipresenta. At importante rin na ang taong bayan masundan at maintindihan. Hindi lang masundan, kundi maintindihan. Dapat sa aking pananaw, as layman, as easy to understand, mas simple, mas maganda para maintindihan ng taong bayan.
1: Kapin sa 90 kadlaw o mga 3 ka bulan ang gigahin sa Senate Impeachment Court para sa husay. Gipaabot usab sa mga bulanon nga muatubang usab ang kontrobersyal nga si Mary Grace Piatos. Adunay 11 ka mga magbabalaod gikan sa Kamara nga nagsilbi mga prosecutors gipangunahan ni Representative Jervil Luistro. Gawas nining 11 nangay usab sila og tabang sa 15 ka mga pribadong abogado o private prosecutors aron mutabang sa pagandam sa mga ebidensya o sa husay sa Senado. Pipila ka mga eksperyensyado nga pribadong abogado nga nalakip sa unang batch mao sila sa attorney Lorna Capunan o uban pang mga eksperto gikan sa lain-lain mga law firm aron mutabang sa prosecution. Samtang sa defense team, din apil nini ang bulanon nga sa attorney Clarlin Radok nga taga Tubigon, adunay 16 ka mga abogado nga gilangkuban sa mga veteranong abogado gikan sa nagkalain nga pribadong law firm nga gibangunahan ni attorney Sheila Sison. Lakip ang mga prominenteng miyembro gikan sa Fortuna Arbasa and Salazar Law Office. Gimanduan sa Senate Impeachment Court si Bibi Duterte sa pagtambong sa pagsugod sa impeachment trial ngarong adlaw. Ang suwat nga gipadang ato kan Duterte gipirmahan sa presiding officer sa korte nga si Senate President Sherwin Gatchalian niatong Hunyo 2 niatong Mayo 11. Gimpit sa House of Representatives si Duterte tungod sa gingong pagluib sa pagsalig sa publiko kon betrayal o public trust, seryosong paglapas sa konstitusyon o pag-abuso sa pundo sa kagamanan nga naay kalambigitan sa gingong irregularidad sa confidential funds gikan sa Office of the Vice President o sa Department of Education sa panahon nga siya pang kalihim sa maong departamento. Nalakip usab sa Articles of Impeachment nga gisumiti sa ubos nga kapulungan ngadto sa Senado ang mga hulga nga gihimo ni Duterte batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Sa pag-abli sa bista, ang mga miyembro sa depensa o prosecution formal nga mo presentar sa ilang kaugalingon sa dilipay-hatag ang ilang opening statement. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Isin Polio. Nagtanaw ka na to karon gikan sa Kamayaan, Lubok, Luciano Micayamas. Nagtanaw gikan sa Hanopol Hydropower Plants. Aida Longhas Almidilia, nagtanaw po ka na to karon live sa DYRD Facebook. Doors Kaloyong, nagtanaw gikan sa Korilla. Si Boboy Inking, nagtanaw live gikan sa Kogon. Ilusad karong adlaw ang Impeachment Watch dinhi sa istasyon DYRD. Ang DYRD Impeachment kung Impeachment Watch, mabati gikan sa adlawng Lunes hangtod Huwebes sa matag alas 8:30 sa gabi. Upat ka mga iladong bulanong personalidad ang mohatag og legal analysis sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte Carpio. Kini naglakip na nila ni retired PNP General Edgardo Inking og ang tolo ka mga abogado nga sila si retired RTC Judge og itinyo College of Law din nga si Marivic Trabajo Daray, Attorney Antonio Amora Jr., og si Attorney Julius Gregory Delgado.
4: DYRD Radio Balita.
0: 21 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view kanato sa DYRD YouTube nila si Julius Madanggit doy may buntag, Andres Baluran, si Billy Malasarte o si Gigi Apale. Sa mga aduna sa Smart TV, i-like ang DYRD kasaligan diha sa mga Smart TV, radyo na TV pa. Sa Wimbledon, garbo usab sa Pilipinas. Ang kadaugan ni Alex Iala dito sa London, samtang ibutyag ang sekreto nganong paspas ang pagsaka ni Pinay tennis champ Alex Iala kinsa moto pong usab ni Manny Pacquiao sa kasikatan sa natad sa paugnan sa kusog. Atong paminawon si Alagad Allen Doidora.
5: Sa matag duwa, dili lamang talento, disiplina o determinasyon ang gisukod sa usa ka atleta kundi usab ang kalig-on sa iyang pagtuo ug paglaom. Alang sa Filipina tennis sensation Alex Iala, adunay usa ka butang nga di gyud niya biyaan sa matag torneo og kini maong iyang rosaryuhan. Dili kini usa lamang ka personal nga butang nga iyang gidala. Alang kang Alex, ang rosaryuhan maoy hilom nga paghinumdom sa pagsalig sa Dios, pagpabiling disiplinado og mapahinobsanon bisan pa sa kadaugan o kapildihan.
6: I think we're just very proud of where we come from, and we have a really strong sense of community, and you can see it when someone does well. We're a community that uplifts each other, and you know, we're quite positive people, and when positive things happen to other Filipinos around the world, I think we kind of share the enjoyment and share in the happiness.
5: Mibutho pag-usab ang pagdaig kang Iala o maniyang mapildi ang defending champion nga si Iggy Swiatek sa Poland pinaagi sa score nga 7-6, 6-2 aron nga makaabante sa round of 16 sa Wimbledon. Usa na usab ka makasaysayanong nahimo alang sa Pilipina sa prestigyosang Grand Slam tournament. Sa ilang ikatulong panagtagbo, napugos si Swiatek sa pag-angkon sa mas lisod nga atubangon si Iala. Gipakita sa 20 anyos nga Filipina ang iyang kaligon pinaagi sa pagdaog sa hataas og lisod nga unang set sa wala pa hingpit nga magkakontrol sa ikaduhang set aron masilyuhan ang kadaugan sa center court. Sunod nga muatubang si Iala kang Jasmine Paulini alang sa usa na usab kahigayon nga mapadayon ang iyang makasaysayanong kampanya sa Wimbledon. Apan alang kang Alex, ang pinakadakong kusog wala lamang magikan sa iyang kusgan nga serbisyo tukmang forehand o walay kapoy nga pagbansay, nagikan usab kini sa iyang pagtuo nga naghatag kani og kalinaw og kusog sa matag higayon nga musulod siya sa court. Padayon karon si Alex Iala sa pagpataas sa bandera sa Pilipinas sa international nga entablado sa tennis og nahimo siyang inspirasyon sa daghang kabataang Pilipino nga nagdamgo nga makalampo sa ilang gipiling larangan. Ang iyang panaw nagpamatuod nga ang tinuod nga kalig-on sa usa ka kampiyon dili lamang masukod pinaagi sa torneo, medalya o ranggo sa kalibutan kundi pinaagi usab sa pagtuo, pagkamahibusanon og determinasyon nga ipadayon ang pagkigbisog bisan unsa paman ang hagit nga atubangon. Alang kang Alex Iala, ang pinakadungong sekreto sa usa ka kampiyon dili lang ang kusog sa pagdula kundi

0: Karong tuiga, ni dawat ang lungsod sa Talipon sa hagit nga mahimong host municipality alang sa pag-able sa sandugo sa Bohol og nakig-partner sila kanato aron mahimo kining malampuson. To the local government unit of Bohol, led by Mayor Janet Garcia, daghang salamat sa inyong pagkiglambigit sa suporta sa sandugo sa Bohol. We are hopeful that this will only strengthen our partnership in promoting our culture, heritage, and the warm Boholano hospitality across more communities. Pakpaka nato ang LGU Talibon.
1: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa Balita. DYRD.
2: Kini DYRD Breakfast News, ito kini sa Maring Tinguha sa Island of Sirimol. Bali!

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lagat sa panahon, itong paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokaling buhat ng Pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Ano yakin yung pinakaulang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Padayon nga po nato nga gimonitor o gibantayan kining maong nga bagyo o nahimo na siya nga usa ka super typhoon kategori nga dunay international name nga si Bobby. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang super typhoon nga doon na international name nga si Bobby, ginabana kini basis sa nang available nga mga data na kini mahimutang sa 2,355 km east of southeastern Luzon o ana kini sa coordinate nga 14.0 degrees north, 146.0 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon ay gikusgo nga makawat nga doon na sa 215 km matagtak na doon sa sentro o ginawag na gastinis o pagkuros hangin nga makabat nga ito na sa 265 km tagtag na. O kini nagairog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan, or west-northwestward, nga doon ay gikuskon sa pag-irog 15 km tagtag na. Base usab sa pagbana-bana, kining maong bagyo kung wala kini kausaban, expected kini nga musulod sa Philippine Area of Responsibility, Martis sa sayo sa bunt, Martes sa gabi o sayo sa buntag sa Merkules. Or Martes sa gabi or sayo sa buntag sa Merkules. Kung makasulod na siya sa PAR, pagangandla na siya o super typhoon nga si Inday. Base sa iyang movement, nag-irog kini sa generally move west-northwestward. Kung wala kini kausaban, ubos kini ang iyang chance nga makahimo pag-landfall din sa kayutaan sa Pilipinas. O sa iyang pag-irog, ahad mo padool kina dito napita sa may Batanes area, then makahimok kining paglandfall dito sa may Taiwan sa nasod sa Taiwan. Samtang kining maong bagyo, expected kining enhance niya kining gitawag southwest monsoon. Starting Wednesday or early Wednesday, posibleng adunay na mga paghangin-hangin or mga pag-unuan sa Kabisayan o ingon masab dito napita sa Mindanao. Samtang sa Huwebes, expected nato nga makadala og mga pag-unuan o kusog nga mga pag-unuan dito napita sa may northern o western portion sa atong nasod. Samtang karong mga panahon na, ang ato ang sistema is padayon nga kinigitawag nato og ridge of high pressure area. Kani mo ay nakaapekto sa extreme northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila og lakip na sa bang bayan sa nasod, o gingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagbiyan sa Tagmilaran karong adlaw makasinati kitang mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay madagumon ng kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpulupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan o paingon na ngadto sa aminang kasagpan nga may mopslabi sa tibuok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o gingon masab sa silangang bahin sa Central Luzon o sa Southern Luzon o samtang karagatan usab nining malugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa pang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa mining silangan o paingon na ngadto sa batang silangan nga may mapasalabi ditong dapita sa may Northern Luzon o samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan o paingon na ngadto sa kasagpan nga may mapasalabi sa Mindanao. Ug samtang kadagatan usab nining mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukan sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:27 sa kabuntagon musalop sab kini sa may alas 6:08 sa hapunon. Dinhi na lang ko top kini nagigikan sa Dios ti Pag-asa Albuquerque Morad Station. Yunado Samar mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bantin, DYRD Breakfast News. Sa tukinis, Maying Tinguha sa Island of City Ball. At ang hindugan balita din sa DYRD, ang radyo sa katawan. Nagang salamat kung mayroon buntag.
0: DYRD Nang una sa mga balita.
1: 9 minuto sa Diba Magalas 8.
3: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa.
8: Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time Check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango.
10: Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
11: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
12: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
13: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
14: Time Check is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
15: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.

0: D-Y-R-B. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas, ito kanato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya ganis mga bateryang Motolite sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials, nagabaligya usab sa mga genuine og replacement parts sa mga motorsiklo, kotse og truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gipabili ni Public Works Secretary Vince Dizon ang gahom sa mga district engineer o regional directors sa pagpahigayon o public bidding o paghatag-usab o mga kontrata sa infrastruktura tungod kini sa panginanglan nga i-decentralize ang procurement aron usab mapadali ang pagpatuman sa mga proyekto sa gobyerno. Sa Osaka Department Order ni adtong Hulyo 1 ning tuiga, gi-issue ni Dizon ang bagong level sa otoridad sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways para sa pagpamalit og mga civil works niya goods og kining consulting services nga gipadayon usab sa miaging amount thresholds nga gikatakda usab sa iyang gisundan nga si Manuel Bunuan nga gimarkahan kani sa wa na karon nga Independent Commission for Infrastructure ug matud sa mga komprehensibo nga matrices nga gilatid sa mga annexes sa direktiba ang mga district engineer gitugutan sa pag-certify sa availability sa mga pundo niya pag-aproba sa mga budget para sa mga kontrata o pagpirma usab sa mga kontrata sa mga proyekto sa civil works ng mukantidad hangtod sa 150 million pesos.
2: Gilauman ni Senate President Sherwin Gatzalian nga mutambong ang tanang senador lakip ang mga miyembro sa minorya sa pagsugo sa impeachment trial karong adlawa batok ni VP Sara. Matod pa ni Gatzalian nga kinahanglang personal nga madungog sa mga senador ang mga ipakita nga mga ebidensya o mga argumento sa matagpanig aron hingpit sila nga makaapil ni ini. Dugang pa ni Gatzalian nga mahimong mangutana ang mga senador sa mga testigo ingon man sa prosecution o sa depensa samtang ipahigayon ang impeachment proceeding.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas sumanini.
0: D-Y-R-B. Balita Pilipinas.

0: BGY. BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Pinig at Balita, Pilipinas. Ito ka na to sa Tire Queen, a Goodyear Servitech, your first stop in first class at Tire Service. Di kalidad nga servisyo, tungod kayang ipaloyuhan kini sa Goodyear, doawa ka ng Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan Financial Pinting Avenue, nakbayan sa Tagbilaran. Parayon ang Department of Energy sa pagpatuman sa Fuel Subsidy Program. Alang kini sa mga public utility vehicle, aron sa makatabang sa pagpagaan sa gasto sa gasolina sa mga driver. Ubos kini sa Whole of Government Program, gihimo kauban usab sa DOTR, LTFRB, DICT o Land Bank of the Philippines ang kwalipikado nga driver makadawat kini og 10 pesos nga diskwento sa matag litro sa diesel. Din aduna kini limitasyon ngadto na sa 150 liters kada semana, gibana-bana 1500 ka tinipigan sa ilang gasto sa gasolina. Matod usab sa Department of Energy, ang mga programa na katumong kanin sa pagpakunhong sa gasto sa operasyon sa mga driver sa POV o pagtabang usab kanila nga mapadayon ang ilang inadlaw-adlaw nga kita bisan pa sa padayon usab nga pagsaka sa presyo sa lana. Sa pagkakaron, adunay 2,000 ka mga gasolinahan sa tibuok nasod. Ang miapil sa Fuel Subsidy Program nga naghatag kanin mas lapad o mas sayon nga pag-access sa benepisyo para sa mga qualified drivers sa POV.

0: good news. Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
1: Sukad pa sa una. Kabaluto ang daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo. Obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
4: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
5: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
6: Ooh,

ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtok na klima. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa!